0: Rangaranga maha nau mai, haere mai. Tautoko.
1: He mutunga kore ngā mihi atu ki te wāhi ngaro mō ngā tini manaakitanga ko te rangi ko te whenua me ngā tini taonga tukuiho hei whai oranga mō tātou mō ngā whakatupunanga katoa. Ka huri ngā mihi atu kia rātou ko whetūrangi tia, huri kawatu anō kia kouta katoa e ngā reo, e ngā mana, e ngā tini whanaunga karangamaha huri noa, kau tēne ko hori hapi mana, te kaituku pānui o te reo takiwa o tautoko e mihi atu nei, whai atu nei wa tātou pānui o te wā. E tika ana ki whakaaro paitunu tātou ki ngā tāngata, ngā rōpū e whakapau kaha ana ki te manaaki atu i ngā whanaunga e noho taimaha ana nā te kore pūtea, te iti raini o te pūtea, nā te nui hoki o te utu mō te kai, te utu whare, te kinoa anō o te utu mō te haerenga i rungi i te huarahi ki ha raini. Ngā mihi nui kia haworo hokianga e whakaritiriti hia ana e rātou ngā āhuranga hei tautoko ake i ngā tāngata o hokianga i rotu i te hauora. Ahakoa kua tino heke te pūtea ka whiwhiai a hauora hokianga atu i te kāwanataka e utonu ana i rātou ngā āhuranga hei tiaki i te tino whainga nui ke whiwhiai ngā tāngata o hokianga i ngā tino āhuranga atawhai ki tō rātou hauora. He nui tonu ngā whiriwhiringa, ngā whakaritinga kia tūwhera tonu tia te huihipera i Rāwini. Nā ina hiahia ana koe ki te kite i ngā pūrongo e pā ana ki ngā whakaritinga o hauoro hokianga me tono atu ki te whare hauora.

Nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou ka tahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainoa kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.